Ngunit itaroon na hamutok ona, no reza ti ona orasawang kapasita. Agora, itabot sira, beletoba iya ide-idet niya kama, kabiti ruma, hodi akompanya hao, rona instrusaw, konaba, visualizasaw.

Manik itaro na hamutuk ona, no reza ti ona orasawang kapasita. Agora, itabot sira, beletoba iya ide-ide niya kama, kabiti ruma, hodi akompanya hao, rona instrusaw, konaba, visualizasaw.